obefrɛ sɛ bra obeka sɛ bra wo kɔ wi ansa na mo ahuni ntikrɔ frɛ wo sana bank yɛ na dwɔ professionally enti obi frɛ no no du account ho kɔ mo telephone so zumu asum nyɛ wo de wo wani beba ho so na do account na kyɛ enu ti na yɛ ka wo ya kyɛ wo no pɛ sɛ mo ni na ho wai eh na link bi ba na mo sɛ click ya men click ko bi sa bank na ansa ansa na wo tu ho na etum sa etu yo bi a eba sports a ogidi sɛ wo hunim de pa walk up dudu aya bɔ no gan awiase wo steady ama amanfo afre na yama 5 quick questions amwa answer for unique

Inti kwa frew. Sana bank yana jwa professionally. Inti ubi frew no nu do account hon komo telephone so asu mu asu nyao deu. Wani beba hon so na do account na che. Enu ti na ye kan wi ache wono pe se mo ni na Hawaii. Eh na link bi bana mo se click ya. Men click. Kubisa bank na ansa. Ansa na watu hwana. Etu msa. Etu yo bia a passport sa. Oji di se wo hunim de pa. Walk up do aya bonu gan awia se what steady ama amanfo afre na ya man 5 quick questions. Amwa answer. Fi unique by a kodana duan mini. Yamvita infancy with milk.

0: Como sa sansu ni bi se omu nyina akwe ni wono mmoi omu so tete omu papa e wo area ho ya che sensasi a wono be brado so aduadua no ba ya kakra omu sire nyankopon so wonto nsu ngusu ma womo na eduro otwa bre omu so akonya bibi kakra bebo oma no peperepe so no sa no ba nyina omu anye nantwigetoa omu do se wonpe kwan bi mfamfa so na furani fo ni omu nantwe na wo tete womo e wo tine menzi mu honom no titiru ni nsoko eto ntimi ntwa na na de nsem weto regional minister ni mu abra onunyafo Joseph Adai Akwaboa de na accountability to no epiem wo time mensrim kon soko
1: yes a wo regional minister odo nsa bam na wasrafo wo sunya na sodafo na police for kabe wo boma ni ebetima tu sa anntwi ase afiri wo abiafo na ebre wa do ba yire abua no agua re beche ne bawe wo buru wo bakwa ne bawe wo banche wo bakwa ne bawe ena moa no so e nante a be namasa asiri sunya ne be sanse asase yakoya na so ade san ko hun sai illegal money galamsi akura wada roma emse mompene so enti nya air force no